tini yate ya no den den den. Sabas ko bites. Oso obi akoko etete no. Obi akoko edi ni nya. Obi akoko emani nya ni je wa brabo nim. Wo yo ba, wo ye bema. Ene tie mi ha. Mi simba bi akwo bia shada tutu amemo ko pe koko edu ni bi. Aye sabas ko bites. Na ebe tu yale ya na se. Ebi akoko na ba wo ye ni aba wo so ate. Wo chini ate. Wo nya yare sa. Ene me kanfu. Sabas ko bites amao. Baby, I won't be a man. Sabas ko bites ni bi. Mi se se fi fi uto. Se koko na ebu ye mo. Se sisi weni. Baby, koko na ye obi ya. Mi se me kanfu sabas ko bites amao. Ebe tu yale na sisi. You didn't chase.